ng laban pati kami tau amiyam pa abaan at ang pipi at atarabay na yaman.

Karuniang ako taja ucho, benata dinay ako mira, matita tigay lapang tayang.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat lang.